0: ukuthi umuntu uyabe ungambone ukuthi vele uyakuzonda ose uzokwenza something mawungwe esifazane.
1: Abantu abamadoda ukuthi umuntu okuzomride kuyahlupha. Hayi kuyahlupha, nxa ivele seyiplanile into yakho umuntu oyindoda, hayi sibancane sibili, khangela ukwenzile. Uthe eqeda ukwenza wahle wagijima wangena entegeni, wahle watshaya phansi. Umfazi ngakade sekumnanzelele khona lokhu, alukubalekile lengane zakhe.
0: But sis majikijela akekho umuntu ongaphambi kuvuka ekuseni nje kususela amanqe. Into le iba ngama stages ekukhulumeni lezenzweni zakhe ne the way akubamba ngakhona nomelele nje yabona ukuthi umuntu lo usephumile kimi wena, but still lobethe uyalela uhlele. Uyambona umuntu ophume kuwe sisimajikijela, thina abantu besifazana siphiwe lokho ukuhlakanipha ke ukuthi ngiyayirida le nto ngiyayifila nasegazini ukuthi hayi la ungani kukhona okwenzakalayo. So yena angazi ukuthi kungeni so yena angazi ukuthi ubefuna ukuthi abambelele kuze kuyefike ekugcineni or bekuzanywani. Mina ngazi
1: uyazi mina nami into leyi ngoba abantu ongobaba lwanokuthengisayo ukuthi ngifikulala basingoni ngoyenzani ngabayenzani thathi ngabo kuphela luyiqamile udoda enjani usoa.

0: sebona ukuthi vele ngiyeke ngiyakhe ngeminyaka le nginayo lokho kuthi ukuthi sokuyikuphela thina lathi eso society irong ngalokho kanti impilo yayikhona ukuyiqala noma una 50 noma una 60 noma unangaki as long umphefumulo usahlangene nenyama so singabulalani ngeminyaka yona le izenza abantu ba commit suicide becina bebulala labantu bekwazi ukuthi kanti vele ngoba sengingaka una 43 ungathola ukuthi bezitshela ukuthi asokuphelile ngami thi ngiqede yonke into
1: lazi enye into engifuna ukuyikhuluma ezabantu nje abasekhaya abantu base-Africa lesi abangabuyi especially kuleli lizwe leli esikulo manje njengoba sikhuluma i-South Africa ungathi umoshe khona ngale la umoshe khona abantu sazi ukuthi bayalimala bayaxoshwa endaweni ethile ubuyena uyiproblem ubuyena ama-problems akho uzokhoza more problems e-country noyibona ukuthi vele inomlilo uyashisa
0: ya khona ngikubonile
1: sokuabantu abayeke ngoba le nto ayi-affecti yena kuphela ne-family khona manje si-affecta abantu uma sebehamba bekhuluma bathi liyazibona ukuthi linjani
2: Yes.
1: So la ufike wawela njengepetrol ewela phezu komeshiso layithileyo
0: kantike
1: wawela phezu uyamosha impela bayamosha abafana abathi uyistopa yonke le nto siyabakhuza singabantukantike
0: naye enjalo ungumuntu ocabangayo ohambile esikolweni ungathola ukuthi vele ubonile ukuthi ngapha ngoba bathi engagweja mebhabo 15 years ngapha eSouth Africa maybe jelela ngapha lizoba ngcono kulela ngapha ngazela ngapho sisimajikijela lisebenza njani engabe nje engumuntu obeyazi ukuthi ngizo commit crime kwenzeke ukuthi ngiphile kulokuthi ngibe ngale ngibe ngapha eSouth Africa sazi njalo ukuthi umthetho wangapha sisimajikijela umthetho wangapho sisimajikijela sisimajikijela but after a service sentence yakhe that will be after 15 years
2: bazamdeport abemhambiseli izwini lakibo.

sama pede si boka na pass magi well na abara baga one two na na sisi magi na sisi poli but 2 years ago do andu kwa magi baba yo pende boka na pass bada meza fridge yuri pap we pap asisi poli asisi magi zimu kai mutambe gambo kenyu ako ndadimiga zimu kai mutambe penga mutoke yeah.

Ya wadai wadai. Dengara samko. Iwe. Rukita sege wo. Pigu. Di. Hakuna munu. Munja yawe. Munja yawe. Munja mbae modolo. Mbae wakuti jo. Jungi wae.